kadi irit kadiri wod songa walamo ni mungu nyabimbo walamo ni jehova nyasaye walamo ni mungu nyabimbo

0: neno kombora uri saiko nyako aya
1: alisaba awiti wode kamenya alibido gude maino kai wachani e mos burongo kot joko dede e mos ye beno ko na korodogo Okay, can me do the single canada?
2: Nga me kori udo moloya, nga me kori nwa mo moloya.
1: MC

tele buta sa moto tongu tonga do mora moti ni wala pog na la mo e tu mora jo na ko manyola ni si ba ine mi keto era mo.

0: Enyara Gumbi. Sorry, Ganyo. Mozna Thomas Yenya. Gijoma Udorua.
1: Mozes Mozna Umo Kongo. Mana Uma Kongo Jakabu.
0: Oh, Uma Palela. Manong eh,